yanto ba sharwa o malinga wo pa itupo ha to teka empaya wa kalento no pa itupo pole a rumpe sanu hiku pra vere ya itupo sa so pa yo kale pole kaire a rumpe sanu hiku pela wampula alenta no pa itupo sa sa thaya yo sa mihava va va kupala wera arosha ingriene pole a rumpe sanu hiku pela wampula yo Makanya pun ni ada yang kempah, kita tulah aku pale we. So kali pa sa tiki senti kita mutu lava. Sa monre pule lekhi air ya rumpen sanuhiu. Epo melawan pula.

Meka musulu anyu. Ay ay ay. Kina mo vahani musuruku masi. Ipi musuruku mo kala na tumase nare mo kulu valela. Pano shayo. Jisi DJ Nankoko. Se encorajei.

0: nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chaux na edição e apresentação. Obrigado pela preferência. Bom dia. Um abraço do tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Nampula.
3: Papa, mama, ninyo munarela anamwane. Mundi vanela na ninyu. Wana munasheni wakanyaye awo, omutupaka shiporo. Muhiyelele okati. Mvalane nina noyola we musekihe yasara sakampoi. Mwatoka lelihe anamwane. Wira ahinati umutupa shiporo, ahana uemela, oweha mipanta somili, na uwirianela wahirwe kikampoi bakiviru. Omoli prela kampoi ovira, mto anahala amutupaka shiporo. Ohemtara kampoi yowo, nakhala, ovira vatuwawe. Otwela, weta, ovanela, sotene ya siraneke, otaywene wa shiporo. Buiseki ha sota khala, muteko okanyahu obaraka otenyahu, akale amusi hata apatani. Nakala logistikes, otenyahu nirelaka mutatani moma lilea.
4: Nguriasi hapa la nepole ni musakei hasara. Kivarere uviha ni ori ria mosa, tore la uratene ni okathula. Masipole, wawirla ekumi ni oromele wanyu, unguria ni epole ni mukale wotevira na ishiporo. Mona wira, mopovele liha uuria wanyu, epole ya nyovukuwa, mokala na makacho miho oweta mukinyu, mukale lwanyu ore ni mbobo biho. Muhovelele, mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni musekei hasara. Ola, muhupi wa mutengeso na kala lorishiziku, onireliwa nromelu nanyu ni oromelea wa mutete anyu. Ote niahu, ni relaka mutete wa oromelea.
5: Hole, mutumihe ni mutume merelo sanyu, wote vila na mshiporo ni. Mshiporo ni poromoso tukiriwe pahi, ulo vireke kumboyu. Mwikapelele ni watuki na kwene, mutumihaka, hata mutumaka merelo sanyu, wote vila na mshiporo ni. Mwiseki hini hasara, wala muhupi mosa, wanakala logistikis, wililua ka mkapele luanyu, wana mawani oteni. Hole, mutumihe ni mutume merelo sanyu, wote vila na mshiporo ni. Mshiporo ni poromoso tukiriwe pahi, ulo vireke kumbuyu. Mwikapelele ni watuki na kwene, mutumihaka, hata mutumaka merelo sanyu, wote vila na mshiporo ni. Mwiseki hini hasara, wala muhupi mosa, wanakala logistikis, wililua ka mkapele luanyu, wana mawani oteni. Oteni ahu, libera ka mutete, waro mende.
6: Radio Moçambique, Moshudio Wampula, 8:13. Vasi se batamunuir na ya na mararu, lamanta pia muteko ngwaya, kantane pwene vasi silavanare matra, abutulaka hata kuhakuhaka matra nila wira, yita ningila huila, amwale matuvi na kuo na muruwa, ni pyose kina kwayo. Kina mantari musha hapa ni itaka mikuwa saya vasi isu ili anamara rilila. Kanta nipanari merikadu atungaka marutra ya nirahu bondia. Manono jazz jilu.

0: Ni putu litu, manu ni chani wa litus de lina. 8 horas y 34 minutos. E vai se pati mulu na ya na mara ruina. Ngwere mtu sasa na koso, mushu di mwere tsoi kam si wesi le wakai kaiva ya na mara mushu di mwere tsoi kiwi wampula. Ngwere mtu sasa na koso.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais
2: sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
4: Berta, mururi pi o mori molelo, e xene era nem ia manacá.
5: Papa, não acho que xene não ia colar na mãe que o teno se cola, mas já o que o teno que xinta.
4: Manaka, ndo wane poke ya iyo. Kendo hape ma pupa ma chika na farangu, weka leo ya huyo hiyo.
5: Maji papa, hatuwa wa farangu kala nire wa maikuta pa.
4: Nari manaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kalihano karna ikuru zinchene, no tima kasa wote pa wako vea.
6: Vamos a Vanli Bararu Burwaseke.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
7: Cá no pio calabouço, nem o lelo mno tupeliwa.
8: Mas e a cá, me onkinre tuyo nanara.
7: Malase numukilatis. Mukilelas. Eseni nirane.
9: Mwenye pelisa. Ama harakala hano tukweliwa. Ala miali yei tusaka.
7: Ali yei tusanyo?
9: Itusa farangu miyano kabahere ndia kawira awo ya apeye.
8: Othana?
9: Kikonre mweto. Okati batinkiaka wiki leyo hiyo. Mweto mkina wako nkimpanya. Bakaleke wira mwalia kuweta mweto mmosa pahi.
7: Mohano. Sheni iraneni mweto mkina.
8: Niyo kirokura.
9: Nona mwenye pulisa?
8: Mikirimu emelela. Niki wale ospiritali uo wivantune ya mie olyaka mirere lo safaranku. Sinkiti mani hamwili. Uo wi manaka onuwe ke oratene ni mio kikaleke mukumi.
7: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Ipiriri kwa safaranku.
9: Mahawa wintu amitoko tiyawaka.
7: Eke kai, timoka nyerianu ntoko mahao lelo omusi. Waka pela maari nyorupala ni maninyo.
9: Hei, mia anukera kihinatu upu wela mkale loyo uo.
7: Atuba mwenye, muna apenta maari nyo hata nari.
9: Hayo, kina apenta pahi.
7: Wasombareke yorera.
9: Hayo mwenye pilisa. Hei, maraka, mkiswami heke, okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo. Vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
8: Kwa shukuru yaka. Muno kala papore ra murima.
10: Ni rento kuhiyo. Mukale no yoya sosiva ni mirero lo soku hani mukale ote ni wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wata.
3: Mais sabor,
2: mais vida,
3: e tanto amor.
2: Mais vida,
3: mais
2: sabor,
3: mais vida.
4: Pole, pole. Apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panyamkinka overikana. Okuma alir lwenamane, anashulu, amkinka ormeleya, olipaneya, ni ote peshorera. Munimpa amkinka mwela kamtekwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshanki wanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Nimusuwele mara kamasea amkinka niha niwa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to eka mizeti, eka peyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa setilinki. Eloja namba 102, natakele arami muhina 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumeleya nivopo heyavo.
0: Ninroso mwoku maradi msambiki wa mpula. Emesapisa radi msambiki wa mpula suliha wari atukwe la mkwara ya moha. Wapila mwe mereri ya operator wa emisore. Ana mpelo ipi mte kwa lupa hono kana idegrisi mvirikana. Okana certifikadu anibele bazi kwa letrisidadi. Okala mtu onsuwela ndrava na ikilisi. Osuwele laikali osomurumela kumudadori barari wa informatika na odikati utilizador. Manu wile meko soperaka mloko itatapaka meko soperaka mloko mirari mitanu. Mutuwele nanditimiho mavalu wa muteko. Onkalipo mila wa mpula. Wakulo katopayu liwawe onapuwa eniyavo mavalu wa muteko. Ala mpela wile pia muteko lahano uruwa hitikisano na ratumisika mpula. Enipuwa eniya oseishtu andawa pereza jofra dwi santush. Wakati mvara muteko. Miteko yava. So wili pinga sipichiringwa mheko ya dramlo kwenye manli mwero wa setempuru nsana simali hirova hiri tikiti mwero na mashishe maheko mwero kwenye mashishe mwero wa setempuru mwako la jumivi nseish mwoso mwako haratifika normal suma yoko mwaratifika mpuri suli ha otuku ila mkwara wa emiri riwe operator aimisor
11: hiyo na ratu msambiki Radio Oniwanyesha elapo ahuyoteni.
12: Rubi, empa onakiliwa leto Bakir Pakir. Weyo babirikano epatu, anikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula Rubi, empa onakiliwa aleto Bakir Pakir. Teri etakanyu. Eniponyane ya Erampa eliosule shiwa okala itutu ruwata shulorish Nya elempaka Filipe Samuel Nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakala lea Weyo osueliwa wakiliwa aleto Onatataniwaya ni orata Wakililiwa ni okala sana vamosane patru ya mawani Omaka wamukale luanyu Nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya hisapuaya Vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Enni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikitanta pili weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda. Opuro mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuro wahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nese sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosa ni mpento wasosiva sote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu, nini kaliheria na venini tapelela, wishuta na veorata. Mushukurie opuro wa epatu, na emonelele samirelo iye sorata, so kayariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukalanyi opanya opuro wa lapahi, iniponyenea itumhiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. orubi wakuta nihiku na simana nini ruha mututeri musia mtoko iye inoniwa mahala hata senilimwa bakani bakani nihiku noto pelamuteko ni enamandi wani panyeni ya wiraneaka mutokelo sohubwela sayoga wawe mpakiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio inamararu wanipanyeni akurukurerie osoma opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleli wa oratene watu ale aloene inamatanu ni mutivela irisabatu Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeupi komet, ampirale avamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi iye vanlaka niweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusa kamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata Iye so wapeiwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana, munari orerelene. Murwe na mpye salama orubi, munata kele arame, 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp, wawimu hiyelele, ehapari yore ra, waso tene siniva rahu. Rubi, empa onakiliwa aleto, pakir pak. No shukuru.

0: Ai mai, sei misi. Muni wahiria mota sheni hataki re. Yo kushere rihene mahala ko pachira mteko la yari sheni.
1: Ya kushere rihene para opachira mteko la wa wepa. Primero thela waka oyu. Ama athika thenliaka, kathelenliaka liash. Kathelenliaka. Ni wathela nomthela mwana yo le kina khala no wanyaka. Porque ka khala na mikhori oyu. Ke khala kona mikhori ke na phanya musuru kwahu na maragale. Komwe pa ntame ke wata man namu sunne re ramasi we kena khonre re sha. Ani re pa ni re ke si so na thama ke na thuma wana mora no thuma na mora ke na teka. Emba na thame la san thame la ke nya le ma thya ga ke mora khala po pere nun se ke ate mwana ko e pa vala mukinye ke. Fo a vale ke re ke hepa jena na khala we hano. Mi genera na to khala on khala vele la na pa ho sevela no sevela na twanli. Na khala tu ona ki te ban to khala ni puron to no meri hangwano to falsen re no sei into ana po ya ka ki yeren le yo do pia no meri hangwano le den rawe mwana ero were yo ke tangwele o vele o mu era mani nyu mwana ola ka homo sole ola ka homa ninyu nyu ma heroke epa muhinro wa mwa o khala na muro epa ka hi nyonye ba ba le mi ka hi kuma berwani no piwani we isentere ba oko ha miruku ba hi kileliwa ka ba hi phakwe paciencia masi o phakami ba mathiako le na dona kite ba komu nata ndo ena ke phanyeri ri hamute ko lo we ba ba kina phanyela etra ke gene ra na ta kina lanser no lanser ba balengi here ndo phaka o ka thula ba
0: ba ro khala wera ka yoela ka ma kamwe pa ho
1: masi kami ba porque ka khumme khala iwa amwelela ba le ka mona muthu ba hi irwa ko onime ba o ke wiwa ka malta evarito ba hi ayo puto ayo ko ke wiwa ka khala iwa le ka ne ra masi nime ba ke ne mwera hi ho masi wera wa na puya ke ne ro ho lo ba khane
0: e ko lutu muni khala anyo ari athwa ka ba nepa
1: ngulutu ngkhala ka ndre dresh ana wipe
0: Masi wote pasu osuwanya tinya nyo ho?
1: Masi wote pasu osuwanya timi imi ayo.
0: Mama onkala wawini?
1: Mama onkalu na mikori. Tonkala awe.
0: Onkala ni papa?
1: Onkala ni papa.
0: Nyua no momusi washe ni onamikori u?
1: Mi kamusi...
0: Maroliala?
1: Na materesa. Na materesa.
0: Umusi anyuniru ana materesa?
1: Aniriwa ana madresa aniriwa poti wera ana madresa poti wera ntokoli alayo
0: moli ala ho
1: ayo maskinu mo buela awa parato ana parato ayo
0: ana parato
1: ayo ana parato nto ei mapia kere ke muphela kina phela na parato ate poti wa kuverhiwa meme wirwa mna parato ote pesho suwanyi osueliwa muradiyo le bahe
0: murna masipo makavi
1: kirena gineti hakinzi
0: pachende khalai wipa
1: kipachende khalai bahe
0: amune pe studio sheni
1: kineba studio egarweve
0: yona mikori u
1: masina the roster di went no
0: vale masipo ya lote ni ala tokume video ho
1: nada akume ariset
0: Mutiki toki, mokana tiki toki?
1: Tiki toki, ngerena. Masi, obeski sari, upela musika saka, podi olepa estula.
0: Olepa stula?
1: Ono opanya.
0: Stula yole wanshilole?
1: Yole, bahi yole, tu dama apara atwale. Amuteko yola.

0: lelo muniwa noku miherani lakana murati no suwe la ikale lo sawe sora tela masipo ni mvane la ni mwava no saimisi oyari wa distritu yowampula otepa shawene mkulu tu wa onamikore ohia wipa no wakala mteko mnivara anyo
1: masi ngemvara mteko so mteko ngemvara aga otumidomati epa olema otuma no otumi ha mustarada ni majokwa
0: Sino kumihari ito, sino panyihani ito.
1: Eba, vakani eba.
0: Va, mudepo yolo no kalihiria nula mwahimi anywira ho kalihiria ni nsipo na roja ni mpaka po no kalihiria ni?
1: Masi, nina no va, kira kinroa wipa, irornene, onnigi va ha. Konga shudaridibu kalai mwahowira o mala mala. Masi, iruaga duari okatiyo wa panya musuruku, karora kami kinoro holo, Oyo dambe.
0: Bale viti ukivanori karikela nukumi haho.
1: Maseni kirikarikela.
0: Unni holy hera mashanki.
1: Aye, kini holy hera.
0: Aimae, olelo va. Amu avanonchene waku vuwokana, waku vuwokea, yangwe haru mukwaya epale nensi ponove ha okanefama na wo akela. Ntoka hekini nyuwa nusaimisi.
1: Masiminyo mpandre ove hana na ata. Nginubu eleliha. Ayo. Mahowere hene ginera nginubu eleliha. Seja atwale ginera kaki paga onasivela. Aginago anera wera podi mutuo kumewo we ove hakani muhemu akule. Na atu alubala niwa musika saga. Kiroga weba basta wereba. Vagin rostu di weba. Seja anakulu amera vanogili garela. Bahemuro weba ayo. Munro weba ayo. Eba. Kino avigela agani muheveheke. Musika sana sinamu nohono na masi. Kino ne gekai bodi mnogi rwana bodi mnogi hano. So mingi mwa kulani. Mohowe roven hana iwe. Eba, nata, ngimpele, nginsuwele, nginira tu, nginira kotoko pake letra yove hana nata. Ngishunde,

0: studio cha radio msambiki inaotoka Bugira ni rivani like ali programa fundi ni makalelo kuruano ilelo na lakalele uhala wapa mahani mwavano mocha yola kane mayorata ichipo ni nlongwe nilo wanghale we unihi mechera makalelo awe kamtoko chicho wonte ko wumana na chino mwetida kamtoko chicho itafauti chino nawe nhina ninte kwa we yola ni vrekewe kwa liwa hipicha picha nikina ruaka mvahereke ihatua hina chopala wera uko macheke ni nyoma yovirena nriva mocha ni iradu msambiki mwe wenlaka iprograma kamtoko ela ni ihi mecheke nchina munawe ihali choweledia nchina
1: salama kaheki nyono minchina naka Mochuwele siya Samuel Pashiri masikichuweli ya ka Napuipwe.
0: Napuipwe nkantwe, kanihime chira kiyopa chira, Napuipwe njeri ya vai, anumane tipani, atumane tipani, njeri liya vai.
1: Napuipwe kiyeri liya Osiripa, mama anihani ya Karolina Kavetu, papa anihani ya Pashiri Shea, Papa o pilipisha ama mama cheche osiripa.
0: Disiripa niva? Osiripa mo?
1: Shuri.
0: Shuri. Varum piacha ni umpiru no?
1: Umpiri kiwani ya 2000 iyun. Ke tihi ya kapurke kageta kimwane na kakana kake hantwe hantwe.
0: Una mwenoewa?
1: Akinari mwankani ya. Puwani ya ka umpiri vava. Kimpanya mankamu wawo uwe si kalamu kukumu wawo mpiri wawo.
0: Shkola kwa hivyo nere uwe kipachiri haleo somo mpiri wawo?
1: Shkola kipachiri haleo somo mpiri uwe puhia kana sexta kalasi.
0: Parupavelo hiyo no kantuwa na muna we mwena pui pui?
1: Parupavelo hiyo uwe hikalana kaa etu. Atena wake hogela ule la ura kaa somena ni jinene.
0: Sexta kalasi.
1: Rimo
0: nalelo unauvi hako natuwele usoma.
1: Unagivi haki natuwele usoma buruge. Chihavo chingipanya. Wale jinera kora kaa soma le rata. Wano kina agivi haka nrimo kipela kwa soma tatambe.
0: Na wapi kaheke waloko ni wanri njari ya kazi. Wahana suna kazi ya siro kora kazi.
1: Njari ya silo panaru ni hao tutali oitu.
0: Mulu pale, onera ru, onejese, oneri.
1: Ime mulu pale.
0: Utu kula lenrupo nno. Onawo ito tentu wanu utara. Napuipui. Wano ntwe ni kila kava ni mahe hula va. Ni hinawa pia tuko urata ni jipo nono, we kantoro nono. Usina mwanya?
1: Harikani. Usina mwanya kami kakala kapuruke. Papa wale aho tama hahia mamayo. Aho wa papa kwao. Wano wale papa alala, ya ginasu kurumpaka nawa, ya nukeji hasana sana buruke, iwaraka ya tumika akale wale wataratara, chituye ni miwa nupuwaraka ele soworo, ele letrine no tangua, omada ni ndwe, wale akona manawira ngikale lala kumasibane mpaka nawa ginasu kuruela, mpaka nawa apapa yayo tu.
0: Na
1: yo tambe yarali ayo ulumana kan kala chaka na ki yarali ayo ulumana kan age kusaka chaka puaka aha na ba mu ara yamasi ayo kala panka wara no ki yarata mbe anaki fantasy masana
0: Arma kan tre niwe ke vano ulukhanle nte kwa we kantorula umpacha pacha mwakhani ni uhalaka upacha pacha wipa area wa ya weringale isi yani
1: Kanchenja kawipa karwale ushuri. Ushuri wentong etala pura ya givola. Kumu ushuri era kihina familia yo katu 2014.
0: Habo mwa utamatama lumpiri.
1: Utamatama lumpiri. Wano mwa walipuki wala ketala pipa kanchipona kamuara. Kina wipa nchipona ka. Pira kawadunia ni kivenka shtareli ya yoli kana pankana puipui. Entong puwa kamiki kalakana puipui.
0: Bala pipu ndava uneva hava ndatuotala yuvola lelele.
1: Wala kiva hali kinova hiya natu hali nchipo nne wiwa ya na wajivela nwe rola pa hina pipu.
0: Wakala hivyo wiha niya pani?
1: Kiha neka Samueli pa.
0: Samueli, neka ntore.
1: Neka ntore.
0: Wuputana nchipo nana?
1: Neka ntore nina kiha neka boss mezmu piva hali ya.
0: Wiva hali boss.
1: Boss mezmu.
0: Ya.
1: Ya.
0: No mala wipa njipo ya nopa chera nana ni napuipu ina wera watina kivinga sari lema nana puipu ni wera
1: napuipu
0: yeah
2: Ukumba mbaka naga.
0: Na kui.
2: No kada.
0: Ah.
2: Ikweli, wareje ushuri wongo.
0: Ah.
2: Wera mbuna ukumile na mbaka ni nrehu. Nna finjila ni nyumi.
1: Kena wana lene na njeko tokario na atu wa povu. Apo wa pagi wa hale njina nopu. Na kui wini. Ah.
2: Majano kumba mbaka naga mitako chini yata chani.
1: Teko we kantore. Ona kete na mana kina sukuru. Kina kala na atu. Masivane ehinketi hatha na sana jo estudio pikitwa.
2: Okay.
1: Estudio ile hokitwa.
2: Mm-hmm.
1: Kumane na njanjalaka mpaka na jo etio vinti mili kihova.
2: Mm-hmm.
1: Kima kela ka uipa pa hai masikiwe na panyaka.
2: Mm-hmm.
1: Masivane kina sukuru jijamu kineta na atu. Ah.
2: Mm-hmm. Mahimi ya wera. Neno chichipo nyo mkrafari estudio wani?
1: Kihane estudio DJ Franco.
2: Vai, la polibo.
1: Shuri wo pa ha grava.
2: Shuri. Mhm. Mumpir paro shuri ko grava.
1: Ah.
2: Mhm. Pempa mumena.
1: Pempa mu ge hote hate ha wala ma tije min jene me angi pankela. Paro gi panke ha jomo ni ha wo ni ngicho la pratije we ta khata. Ni ha wo ni ngicho la pratije na gi pankela to gela fulano. Wo ti ana khala sana pingi panke. No khala wo motene khani wo ni pur nerli akavale la mahala khani wo motene kinali wo ni kinathallela. Ah.
2: Motene mo ipresi virikanaka.
1: Ipresi virikanaka.
2: Mm-hmm.
1: Nipuro mili, mili kinyentu. Nihawa nipuro nerelia koitu sentu mefuji walaka ware kualitate kiwa wo.
2: Mm-hmm.
1: Ah. Sikina wapanga jicha muletu wa osanka.
2: Kwele.
1: Mm.
2: Wana wipa watamuna ujivela.
1: Wipa wana ujivela.
2: Mm-hmm.
1: Havu katu ngipanya akaye jipo waku viaja. Taru, pili. Mm-hmm. Oh, hiyu kinu walene, wano ira kawara kihana ka, kena miu wajo, hiyu wawo wala kakota fitika kopa nkiporo karama kaya etu.
2: Wajiponi wamu untafiti ni sana sana, ingina uwe mensaje, mhupi, ingime ni sana sana, jiponi wamu unipani.
1: Etu jingiji wela miu ohimacha, itu jinona ka jorera. Jorera. Atuki wanela jitu chota kala wapwani wakami kina himia hima jawara mena jomu kahipi mpela haka. Prunze mpuluwa miki hane njipo na kawani ipali haka pia aruwa kinira mama miki havo mpiru liakono mama ohawo. Latu wakala kuwera ohawo jami mteko kinavara kihawo kia kimpanka kipandila. Masi kinawara yikitaka amwara kukelo weri ajia. Ento vale programo kinkali nato. Kembaga lavane wera aji ya uwe marasa jana nsuru kule maatu nipa. Netu woka la wera akwiri wanane luku akinjue.
2: Waere sana sana unoni le hakani yola anteko huipo lola unecho nila ya umakani.
1: 2014.
2: Hanjira la wipa poni lile
1: lule unecho. Uwe. Uwe. Uwe. Uwe. Uwe. Uwe.
2: Mena, wakala wera kantoro fulano puji vile yo ukatu yoyo nwera Mpola ni mita mbiki pachere wipa kikale mana fulano.
1: Enzia ni mkopola. Enzia ni mkopola na ana wipa mpaka na wana wipa mana ejipo cha wechi hao. Entao, hata ira kwera hikwale. Kione kinaru ale ure ya kuwe la wako melele so ira kinari ohi kala na mapupa. Kakwara kihopajoro wa shikola ya na kupuruki ahana shikola we ya fundi hawe ntu atu wipa. Masikina sukuruwe lakina ando anipuru masikina wipa jijamu. Mana kipa kakavaha katu wari jibwa jaka pia. Ano kikuluwe la mikina sukuruwe la waha.
2: Engineer Mukopola piweri hinghalu hana kupachara wipa.
1: Mesaji jane sawe iyo. Ni hatani mi chinkiwe la mana ye jitilwe yena chapanka ye jipo jo hina mpama nesani jipo jo tratari Mosambiki huile lapo en huila neta chani marere lo aya
2: Mwishmo kwa pachera hapo yetu yohi pachera uvara wahari jani
1: wahuri kela
2: so
1: wahukirikela wahukirikela wahukirikela kana wari hai mwere kicho mi puma nani haka jija muate kaya loka loka leye sana sana masi wali kawasu kuruela kumane tu ya himari ya keyo tina wajivela mpaka na omu nuwe liana pui pui we
2: unipa ni sana sana istilu ni ojibo karabenta panipani haku jibo yojiriji
1: ejipo yi ejipo yi mi wano marabenta lala puwipa waka
2: marabenta
1: wano masi kive hinjue laka wote wari le kizomba kinane sa kina tentar sa ki panye wera ki pe tipu yo kizomba ki pueve tipu yo pasada kina chuela
2: asi
1: mu kina melo mara penta ne pungi chivela
2: ta fauti ni pana uno na we ninte kola warata ichi pora kuma yo mwaka wa 2014 yo mpaka ba
1: ta fauti erina kami akina khelelian ni kuver porque ira gore e governo hoka khella ni ka gele ro hela ko holo hata ina trakwana ro wa jivele ke porque ha mo meta nantu umpange faita paranyu ha mo meta nantu himpange faita paranyu ano mi bana akila ka jenge wa yabo ka phela ki khale ke ote ka Mozambique wa humo mo kipange ke tu wa doto pela kunyaya ogiru sawave hajao porque que hana tela geográfico sana sana chinona ka Mozambique siani janjanjale chani vano vale para ora kancheke wave amen
2: wa umpiri ngona pika ni huko no festa ni huko no umpiri kunda kutia ka para uipa
1: na kala kan huko no festa agin latulia ka chinene chinene gin latulia ka Kinajuwa liya sobano atwana himo wala nina wova uko nila lasuru kumunchene mipira kamena mi ngiru kunyane kiburuge kimpele kikwecheke va wano kirwanya kilapo kwa masobana na ana wova anona manawara kimpele kala leke misuru kujinchene
2: masobana halu pela suru
1: masuru kukina pela sobano ya mahukwa ya mpaka nacho akinaye waneraka wana mingi akimuwa nipono weta kata mpaka kiheralie kagifahie kata konta kina jo orami ke pale ijipo yike ibaga ni guru jalluko kahmiya
2: apira milongo choko ukati wokoma unala tudie kama koma ni kibira ke ijipo
1: makoma ni kinaro aka teo ki kumaka ki pia kana pura la ki pale emisaun yo radio wimpi ki hocho pari wo acerca de 4 años uru aga kaza ta kultura wancho soma pupia pihia kono agipielo tunawaka radio Mozambique uno
2: mbirjani aha makantor makwawe wiwana na urichani ngo aula tuna urive
1: ka aha aha wenjene aha bayene tanaka kihana sikwaka na era ganiko munna wipa ndweke ne roke cho phagu saka pha phe tanaka aha bo ahingi kupaliayo mebanu kinawa hiya yayi samu agiji vela ni thongko mane ke so kinsan ka material pru ke karna material ala ni panka ke stuti me hu ka kala ka wera ana koma ala lo tena ni be ba jalale ka ka pateke na ne ki ka pateke so no ki sangale material
2: narna ma kupa wa pabele te ki studi
1: ka pelo te ki studi wa ka sana sa
2: mpiri ayo mumwa hita ahiru wake ni pro ni kwawe
1: ehe huwa huweke
2: so tena vareke mumpiri mumu
1: vareke mumpiri mumu ni marisele ke hipahi
2: aswa unokararo nye tafauti mpana unhime chanya na puipu nya isiani panya dawe ni hina mwipa ijipo mo ni hina we kantoro
1: kena panya etu
2: kena panya etu
1: ne waka
2: kweli
1: kena uhime erena kena
2: 2014 mpaka nnava.
1: Mpaka nnava.
2: Unapa nyetu.
1: Agina panye etu.
2: Nene nupa.
1: Nene nupa kinateka. Nene nsika leta yola. Wawipa weka ntora kirina. Agina panye.
2: Wano mwakuma ni mmo. Unolivyaka au lamena?
1: Mwakuma ni mmo. Piele himajalake la wakina nchalivya. Uwera. Ate vinji vinji. Dimiki nera pahi miki na kina halo wazu tari ni va. Uwe kala wera tuwale pankala. O garantiri anene apuruke ya garantiri jina nchina na nene haya. Mikana halupa ya nsuru kumasivano agena nchopanya.
2: Eneri hii nisi yani atuala huli vaka.
1: Eneri hii ha. Venchi venchi kani nchivo kala malaponi. Ogi hanayo kani nchiva. So anaki hanaka mana kalaka radio wimpi chole kina agusiaka. Kinkusia ni mapingu apuruke mumu chuwe kinkala na omisore va. Na tanulu majale bani ale kusaka magnera mpaka ngiba ke fulana so kera thaya yanja wone la bale e kapo ya rikai na phanka wor jina waji bere jipo jini ba kai e kapo ya rik wor e ka kusela ba bare fulana
2: masitane jipo chanya jina khaleli akani mana na orera na khala ni welaka puto topela ka wora kabano himya ba wora jipo no pa chirando paropelo baje na pui pui no atu piwe lile nwera alajera na bibiana
1: unaru yo mpantu yo kagora egina sokuru ni gina sokuru gininjo wasanyi na gininjo wiria ejipo jayo kati nijivela ah kataki weta kacha kampairo kina warilia kanyo mwemele jipo jinyungi wa burgesiani agina magina wira gipanka ka pyar jeya no movie or youtube no movie or tiktok agina khalan ah
2: sona wira wipa
1: un khala ba hota ba video magina firmatoria kirin pante po higi chueli hayayo
2: asiji hana ula mena
1: video oro youtube na panya ah sovano agina magina kami amo hege paro o mano ko hema chovelore ka stara le aka mano paro pelo hajula cha evitivi kala tho tampen suru kumunji bana kininji wa panga ka he ka aprovetar mano ko mani asine na funera hano ni ek a
2: ko mani wo tuno nliva
1: ko mani wo te miki no liva
2: ma je tau na himera ka wera miki ni uli bihani ba ndatu nye chitu nyu no kive kele ni no peli video no pela muzika ni chitu chikane chikumeke chokita
1: ah kina wahi meria so nae na tampia mkala si kwaka ah wahi kala netu wani tamu nipashu tana njika jichamu kiba hayoyo wavira nela boroviteo ni wawa hatuwa yoyo ah
2: majele lela inkuma so impangia inkale para we basi kota hawa kwa wale anako mangu wa muhi anaka starlizi egifari punkuma naka mumu hani hawa mpaka mungu choteni konta cha ya urupa yoyo choteni konta cha nuliva nifiri kati siani
1: Amerikana manana ota nyufia ah mitina uipa sobano mana esorti lele kinagi kelela sina sana kanjaka pruke enanjanje sorti ni makhalelo ayo pruke athwa banana ne nyweli akayayo ampakira wonia video ni edibu jinkhalai bana micha wakaiyo akimpanga video ni Pimana ehinkalaka athu enjene khana ka numero na enje go kiwela kinjuelie owani wono ono pa ah nimiki ni chuwela ke mwanene na thokina kuvakana ngichuwela bana ngichuwela ayo phanera abu bona wipa abu bona rata ephusu khuru ah
2: etul ba nergi hava uhichuwelia
1: masika chuwelia kagala wera kina sukuru lugu soba no komo akinjuelia chinene na atwayo imana kagora mikina welia chinene ijipo chaka konta jina ajive
0: isto chova radio msambiki mso provinsa local tercado nanlo radio no nyune only program ele kanu fundi ni makrelo e kruano raka ni nopa mo havano le kanle mo havano mo chama yorata ijipo unarwona we imwani yo umpire etania ka na pwepwe raka numopa na mwa ni nopa mwa ha onjo le vraka kweli makalelo awe kamto kuchicho o mana na chineta ya ule kalente kwawe worata ichipontwe mumuleke vakani ivrane ke nchipo na na pwepwe kake na muna we ningala we wenda nchiponi kwati kamto kona
1: mama miki havo mpiro ya kono o ha
2: himi neno nchipona na
1: nchipona ne himia othungumi vano ladu okhala wera amara kayana oriya entao kakhala na ve khaka hospitali kana warwana tjotene ka bara ke mane ni aka wano wale mane ra ka mama miki ha umbiri ya kono no hawa ananta khalandrima anawo wanwaka okine le seje baka meri mitano iya wa amara ke oriya
0: asfreko kwale na pinjiponi hale huwela ukati kamba tokola

0: ho go ba song forani ho wa ndo kwa noyo ha ntse re mo di hena mami na nunu nunu
1: ha ne ka jo mia no
0: ha
1: a da da ya ha bo a da tenya ma kere na mi
0: la ho ikala na tani
1: ke na ona ni eh ha ya na mami na ha ya na mami na o to ye na ma
0: ha ele na mela ke khumo mo a go ni ba ha to wa ni ha bo yo uma yo tsu kumana Mama lagana tu mi habo.
1: Ka tendwe ka tume.
0: Haya ndwe.
1: Haya na mami na. Haya na mami na.
0: Na tswani wa muhana tata.
1: Mena kirina.
0: Kavrina.
1: Ah.
0: Ba nova.
1: Ka hiki ni mane ene.
0: Ba tswa ku thela ni ba. Ba buwani ba yo phiba ba.
1: Ah.
0: Ah. Ba ninki khala tendwa mo hako ni.
1: Ah.
0: Oli parula.
1: Ah.
0: Hala apya kana me yoderi ese.
1: Ah.
0: Ba ku ntuma thoba.
1: Ah.
0: Ba shkorwa.
1: Ayana mamina Ayana mamina
0: Mwantiana bahandiawe Wape ye nama
1: Nama kakura de
0: Papa arina chope Mwantiana bahuyawe Nama amina Nama amina
1: Nama amina uchawa
0: Uta nama amina uchawa
1: Kwa wajawe mbako onrenje Onrenje bapia jawe Otelia nimuli bakaboko amalondiba napa ina phakani nna ena baba ni budantari
0: we mara ka hotela ba
1: eh
0: hala ba bua ne ba
1: eh
0: hala wa peka napa na ba
1: eh
0: ba ke go khaboko
1: eh
0: ba se borwa
1: aya na mamina aya na mamina aya na mamina mama mina ba hanjawe wa pe ya napa o hanzoreria pero le wicho tshile na nena nan labi ba ko mala thele dia ile le rula ntherelela
0: buta na mami na monyo ho tshawa
1: aya na mami na aya na mami na aya na mami na
0: bora wale awone kanta bala ona kala porto o thele ni panta torre on baro paashi mute kwa o bara no hiyo
1: aya na mami na
0: na mami na
1: la be
0: o hala ka mapuani ba o hala wa be ka ena me yo ku tsela ntsuru khuyo o re ba mereka to a tsimetse tshimphavela we Ya ele la kimwa ba
1: ah
0: bas korwa
1: aya na mamina aya na mamina
0: na mamina ba handiawe okushanshuru kwawe orowo parakani othuma cha phavelawe akumela kota no hokumana jobe ore resha emele ba 500 ni mpole sana hina 500 okume hon konto 500 aha toma chima na mamina nunu nunu
1: ah ne ba jamia no
0: Ah. Kami salama.
1: Ah, kahit niyo.
0: Akin salama mi.
1: Eta ita ya.
0: Kina wereya.
1: Etwa ya.
0: Epa umma kosa kina shipoti chere chalvera kino muntu. Sa espiritu santo sa ekvor chalvera manyasya kapar muntu tuntu tunia.
1: Ay ana mami na. Ay ana mami na.
0: Ah.
1: Bano ba pani rinyo kani?
0: Kino muntu na wo.
1: Nagi tunalene.
0: Ngay ko wanya kau.
1: Bye.
0: Omanilia niwe minki na nupa mukinuwa.
1: Ke hana ba bua ni ba ka
0: bi bai
1: ani kanta bala
0: ba purona
1: ha wona ko nsiki tshimulu ba leo le bale
0: wa pa ni
1: wa wa mwe musha
0: ha ba shi ke nawa a tsa se tlo ba mahala me ke nawa
1: ha aya na mami na aya na mami na aya na mami na aya na mami na aya na mami na
0: a tsa se tlo mahala mwana bona ho mama nyua o vire kaka Odi Odi Odi
1: Ah, oya tu panoyo.
0: Emilia no va.
1: Apani.
0: Pero no hukumana cho paraka ni wele lenyu.
1: Ah, me upi tu abrir la puerta.
0: O kunora ka abrir ki ba kula chi apa. O kopi ha wani wani.
1: Na ta khaba, anki ma wele ni mo baka. Ay mama mama. Ay mama mama. Ay mama mama.
0: Bueno, bueno, que lo cuadro tú. Abuela, me corro.
1: Ñaña, pito, ño. A pito.
0: Ah, bueno, acá, chima, tú quieres ir a mi corro, chani.
1: La pelo, o cojano, o era más, es como en el lejano marutuaya.
0: Ah, el lejano marutuaya. Marutuaya, a tirico, muy repecho.